0: Where do I go when the Udor 4x4 needs tyres? Gotta be O'Neill's Tyre and Auto Care.
1: I'm busy, so when the car needs a service, repair or rego, the team at O'Neill's Tyre and Auto Care always take care of it.
0: I support the local blokes. That's why I go with O'Neill's Tyre and Auto Care.
2: Our sponsor.
1: And it's so easy, with 8 locations at Currie, Cessnock, Belmont, Beresfield, Broadmeadow, Gateshead, Warners Bay and Morisset.
3: My mum always says, if you've got wheels, you need O'Neill's.
4: Looking for an African adventure you'll never forget? Travel on King and Bench Africa invites you to discover Wild Tracks Kenya, an unforgettable 8-day journey through some of Africa's most breathtaking landscapes. Witness incredible wildlife, visit the iconic Tsavo National Parks, experience Kilimanjaro views, and enjoy unforgettable game drives. Guided walks, village visits, most meals, and much more. Contact our sponsor, Travel on King, today and start planning your ultimate Kenyan adventure.
5: Part of the Hunter and proud of it. 2NURFM 103.7.
6: The all-new electric GLB is arriving Denver at Mercedes-Benz Newcastle. With intelligent safety technologies, 7 seats and generous space, there's room for family, friends and every adventure. Rapid charging delivers up to 260 kilometres of WLTP range in just 10 minutes. The all-new electric GLB, built for every moment. Arriving this September at Mercedes-Benz Newcastle.
7: Our sponsor.
6: Welcome home. DL18100.
8: Looking for somewhere new to eat or enjoy a drink in the Hunter Valley? Try Lucia Roche Estate. Think stone-fired food made for sharing. Seasonal local produce. Estate wines and handcrafted cocktails. It's the ultimate relaxed setting. Come for a long lunch, drinks with friends, or stay well into the evening. Discover our sponsor, Lucia Roche Estate, today. Book your table now at luciarocheestate.com.au.
9: Tala tuliloa e ono o atule mata o polpiton o sa pulu. I fale asi u malolato faipule ile ofisa o leo leo. Fua ile taunu unga. Ole soa lau pulenga ole soe pe o neta ua. E le tasi o matai o lpitonu o lo tatou tau fia lona suafa. E manatu le matai lea ua tele se afianga o finangalo. Malangona o lo lato upito nu ui lafonga a lo lato faipule. Ina ua ia moli mawina le faawa waipea. O ngā alue ngā faale leia o le falea o ngā. O lafonga le faipule pe ona moli mawina. E se vaenga o matai o le foyalo sa pulu o lo o tatou tau fia. O na o le puipuinga o le nofo fi le mu. Talolo o faapea mai o faamtalanga na sa ona la lafo. Sato umau lalo mafaina ila ngono le pitonuu. Ole fio anga, matuwa ia oni la fonga e soli tu la fono. Mae ono o atu le namta upu leo leo fuwa le taunu unga le soa la upu lenga faal tu la fono. Leo le afaye le stofio le vaye sonai. Ile maota o le faam sinongai muli nuu. Ainisi o tala, ile mta upu la vale tasi. O faate ai ele fuwa yala o saa pulu falea siu. Lo lato umatai maile fainga nuu. Talu mafua anga ua manatu le pitonu o sāpulu o le mingao ma leise faaloalo pētu ufautua ina. O le matai ua faatea e lona pitonu o sāpulu o le faipule leo lo lātou nuu o falea siu. Ma leitu malo, ai o le ministafo ele mtanga ruenga o faamsinonga. Ale fai ngā malo o le faasa o lo otaita i ele malo ili neivai tau. Matoe fo ia tuai le pitonu u leo sāpulu. Ile faamsinonga ili asola nei, mole soa lau pulenga. O le soa lau pulenga na vala au mua mua, ele ia o atu le faipule peitai. O le toe vala au wai ele asole nei. Ina ia maua se taunu unga mala malama o le mta upu. O lo opongi sa ai le toatele ele vau le faipule, le afionga afesa la ituinga mala. Malona pitonu ulea ua faate aina ia. O le tala mai totonu na ua tatau fasilingia. O le mta upu le na afua mai na ua tau fie le faipule, ngā luenga faa wau o le toe faale leia, o le falea onga e ao fiai ma le canteen. O le foe mai o le faipule mai lana malanga i fafo i se taimia le imau atu. Na ia si ai le falea onga moli mawina ua fai lava le falea onga e au noa malona malienga e ui. Ina sa ia vao ia le fainga o le ngā luenga. I le taimi nei, ua taati ai si ma o neone piliki mai si vaenga o le ngā luenga. Mai le lai titi foe se tupe na faa mea lofa mai fafo ua aluai peitai. O toe o fo ili mta upu li fa msino ngai le so mose so ala upulenga. Talu e manatu le faipule o lona fanua, o lo o faatu o ile falea onga, ae o lo o iei faa mao ni ngā isi matai o le pitonuu, o le fanua o iei le falea onga, ia na iei isi fo I swafa. O le soa lau pulenga ilia so, a le faipule mo lona pitonuu o sāpulu, e tu sae ma le tusi na o atu ile pitonuu, e faata tau ile fanua o lo o tu o ile falea onga, e ui ina ta ua mai tutonu o le pitonuu, Ele ole mafu angale na ole tau mafai atu e faya se soa lau pulenga. Male faipule le taimi mua mua na vala au waile soa lau pulenga. Ole tupe ole ngā luenga na au mai fafo mo le konikalate e faya le ngā luenga na afu aile fe ese ese a inga. Peitai, o ta ua mai tutonu e fau le mta upule ole au wai ile soa lau pulenga ile soe tusai male tusi na amatu. O le tau finga o le ngā luenga o le falea onga o na whape o le whanua o le whaipule. Inisio tala, ta amiloa I sa vai I le nei vai aso le asia si ngā le malo, ma moli mawina I I le amatanga o wha ngā solongo o ngā luenga o le mota wha amsino le whai e sa le lolonga I sa vai e pe o nā si ai e le a fionga le pā le mia ma le kāpeneta. Ma moli mawina I fo I le awal telo le fionga o iwa, Le o maua se awa noe, toe wha le leia atili ai, ia a se ta le malo e wha o ngāi o tātou tangata ai maise o le fiu anga o iwa I sawa I mō fumlanga inga na ia saonga le mua au noa, ma se wha lave lave tupu. O le pulenga o fula o inga le lau ele ele LTA sa o lato ta I mua, e lea si singa I lea awala, ma sa soa lau pulei le isi la sanga o le a se e iai le malo, na ia mautinoa e wave tali I le tal sanga le fiu anga, Ona o lui tau o fea ngai ma ila tau e maa mai I le awala lea. O lea si singa wa si si lail pa almia mal ka peneta I vaenga o lo faa leanga ina ia mauti noe fi to I tonu ngā luenga faa lea ia fianga ua iei nei lea awala ta vale. Fa pena foi ona o atu ia lea si singa I le ofisa o le Samoa Tulisi o le Samoa Tourism Authority I le motu tele. O le pulenga tangata ta whao mai mua mai fafo, o stasi leo o fisa ta ua I totonua Samoa, a wālo tau la mua leo na ia o soo se wha la awi loa, e wha tu sina mai ai tu lisi, e asia si mai ta atua tunu. Ma lo wha awa waile asia si ngale malo, I le mo tu te le I sa vai. Mo leo whai musika o lo wha awa upea, sa sa o le mesina, I le masina atua le neyo se tema, e peo na ta pena mai ai, Le su ngā maua mila ma le wha I le vai e so fau. Mō le lātou fwi wha moe moe le whaia I le manu mea hotel. E us mele wha fonga I se wha talanoanga ma le su ngā a maua mila.
2: Usuru fiku o aku, usuru vanu a songfua kāka I ngā manu mea. Workshop le Tuesday talanoa I ngasa o le musika. O tini aule di gala musika le lau kano o ia. Aule kwha idi re laku e ka o le tae ao, ma kupo lau pesa le tae ao. O ne ngonga wha idi. Kalanoa manu lenga ngana o le kaheao. E kalangola oi me kausangu. Ka kare so fua, so lua, so lulu, so kofi. E o soi maa lena so lene kwe o mai fwa. Usa o leko sele holiday nga, school holiday nga nga loke fea o nga musika. A paka o le holiday, a wunga loa maa lene mako aku. A so fua amaka, so lua, so lulu, so kofi. E o soi maa lene kwe o mai kausanga uma. Uma no me sina ma... Batu manga, e kifa mai lo taiao o le musical festival. Kifa mai taiao, kaba uma pese loku faa ili, I encourage ela mali kusi pese fau, faa pangi pese fau, ai ka o taiao, o ngafa o le musika. Ui, e ingi ngafa o musika, ia nga usumu, ia si, ma waika, musika.
9: Le sunga maua mila, malana au faa ili, le taunu wai ifanua ile vaya so fau.
7: Talana nei tula. O talana mai le Radio Polynesia Samoa na whongai nātu e le fionga ia le lua a mesene mai Samoa. Ai usi mai pēlau wha whonga se wha solo solo atu pēa tātou tala mai Samoa.
10: Kia ora
7: Samoa.
10: Tātou katoa I te ata tala whalama wha wai bōma tala whonga mai nisi wha whonga ni lau mua mōle nei tae au. E tu
7: sāfo I tala I alisi wha wai mai. Ta ilo wai. E se apatuna whai mai ai Samoa. Ia ia le apatuna wo ile mana ia le mana ia le tau sami, tau mafa, polea, to inga wha upunga. Ia e se a wai tofu ale le faitala la to o le sifo I vaenga le o le New Zealand News o ana fa asolo lo na suafa tu sa o le Samoa Capital Radio ia wa esere tele o le ti oi I New Zealand tangata Samoa ia au si mai pela o faafonga ale ai fo ia la tatu statu pese
10: se va lele na le loi le tau sanga ya feiva se lau fitu valo malana base se to fitu I se tamai wafu I le Lake Moeraki a matatu I la songa fua a sau e tolu aso le a fanga aso loi le a fua fuanga e le o leo a New Zealand o le vaenga fa amiriteli ma le Coast Guard I le West Coast na lipo tie fa apea na le ilo le va alele o le ZKEBU I sana fainga malanga tutongi pau ma I Dunedin na ui atu I Queenstown, Milford Sound ma le Preservation Inlet o le taimi mulimuli na mawaile fiso o tainga ma le va alele a o lele anga I atu I Milford Sound ua fautua ina le atunuu ina I atau mamao ese mai I a vaenga o le a faati noa I le su esu enga o le tausanga I lua fise fulu lima na faatulanga ina I se I tu lausa I li tupe o le Give a Little Page Esu e aise tupe mo se malanga I atunu I fafo, e faonga I le te konolosi o masini mo su esu e nga peitai. E na o le lima afe fitu se lama le tasi ta la na mawai. A e sasa I lia se tupe e tolu sfulu lima afe ta la. Ua mawase ka mupani I fafo ua I oe faonga anga e au noa mase tutongi o la lato te konolosi fo mo ia sa I linga peitai. E mo o mia le tutongi o le tau o feo a inga mo e faatautaina I a masini fa te konolosi. Na loka ina ile malaiva alele au kilani, se tama ita ilua sfulu lima tau sanga le matua, na taunu umai se fainga malanga mai Singapore ila songa fua, ina wasu esu eina lana atopao. Mawaifua la au fasa ino le meth, etusa male tolu te sima le fitu miliona ta la le tupe mawai. E se furu luani tara pepa I ila na ia itutonu fua la au fasa ina, na mawa ona nai se vaenga fao popo pito ilalo le ato. E se furu lua te sima le lima kilo kalama le mamafa, aina faalia e faapea e iai le talitonunga. E se furu tolu miliona tala e faatupea ia afianga o tangata o le atunuu, mai ia fuala au fasaina. Na tula I le tamaitai le faamasinunga faitu malo o manukau I le asolua. O le faasalanga pito mawalunga o tangata e fela ua ina fuala au fasaina. O le nofosala I le falipuipui I le olanga atoa, Bei ona faalia Natalie Ross le faaululunga o le ofisa o tiute. Ua folafola ele leiba o le a faasaka mubani titele mai lo la tau faia pe faatulanga ina o ni tau titele matanga tau o loa pe a faie filifilia le fainga malo ili fainga palo tau lo manei. Na sauno le taitai Chris Hipkins e IPC nisi titele na faamao ni alo la tau so o na sii o tau o loa po olo la tau faia o ni tau na sili ato na mawalunga na ilo le tulanga e tau o na yai mo o loa e pito sili o na moomia ina e tangata. O le taimi Nei, e mawhai e se kamupani te le ua alo e se mai tau wanga maisi kamupani o na fatulanga ni tau matua mawalunga mo o loe mana o mie tangata. E peo tau mawha masua au, aile ai se tula fono o iai e faasa aile a whainga pe o na sao noa Hipkins. O le asu e le leipa le a whainga, ma o le a avea maso le tula fono le whaia e kamupani te te le mamalolosi o ni ngai o inga whapea. E tutongi aini tau mawalulunga e tangata niusila o oloa pito sili o na moomia ina. Na saunole se upo le leipa mo mata upu tau I pisinisi matangata faatau Arena Williams. O leipa fitu pasene o pisinisi uma I niusila o pisinisi la Haiti ma o le alea a fia I lea polisi. E na o pisinisi o lo faatau inatu oloa pito moomia e peo tau mafa. Eletise, swa uu, fela ua inga, feso ta inga, fale tupe ma inisi ua e a fia ilia polisi.

0: In the heart of the country, when you need tough, reliable gear to get the job done, Musselbrook Steel has got you covered. From cattle yard panels to crushers, fencing gear, stock grids, loading ramps, strainers and hay feeders. Musselbrook Steel. Real man steel.
1: Pea vai vai le kamu pani na fai loa le national a fai fa mauni le komisi le fuafuanga o le ao la tau fai loa se tula fono e fa amalo siai le vai vai ngau le kamu pani na sau no le so upo le national mo mata upu tau tupe Nicola Willis e fa pea e ono ma fai le nei suinga o na fa sau I nai tupe a hainga e o atu I le afe tolu se lau lua se fuluta la I le tau sanga ma e ono fai titia I tau o loa tau mafa I le tusa ma le lima pasene pea fa atu sa tusa I le tulanga se manu e o oiai pe ana le ai le suinga o ia fai numera e mai se ilo ilonga na faatonuina ele maalo mo tau o loa ma au au nanga faapea ma benefiti lea fo ina faalawiloa ina ili asoana nafi. Ua faamaonia ele maalo o le afaatanga pule nga nuu e faya se laafonga fou ama tatu ele tausanga ilua afe lua iva moe e fuafua ina le faunga o fale o le taiminei e ia ele saofanga itutongi ila atou e fuafua ina le faunga o fale po developers. Hanga I pule nga nuu e fesosoani e faatupea ile tau le atina inga o awala ma fale mole soifuanga lautele Feso o ta inga, ma isi fainga faavae e mana o mia ina ia mawhai ona solonga leleiai leanga I luma. Peitai, ua lewa ona faitio ina lea fainga tuai e peo le saofanga ona e le tausisia tu mau na saunoa le minister o fale Chris Bishop e lea o ngale polokalame lea ua taua o le Development Contribution System ila lo o suinga pe ona fuafua ina le malo. Ai o le polokalame fou e peo le laafonga mo ia ngaluenga tau atina e olona winga o tangata fa amanyue ina mai fale fou ma ila atau e fausia ina fale fou e tataona faiso la tau sao ili tuto nginga o tau au au nanga mati nae e mana o mia ona ole faatele ina o fale matangata.
2: Ana faasolo ma tatu tala mai le Samoa Capital Radio in New Zealand. Ole asongafua o asongafua maso faraile iwa yaso ta itasi ili se fulu le tae au e o ili se fulu male lua. Tai mi e whaataunu ui nai maso, e whaataunu ui nai le kulu po tangata mātutua. Mana ia pe awha apea wa e nofo nofo na oe le sau me e whaia wa amatana e manatu le to ina ia po lo matua fo. Be awha I watu ua le mafutanga. Ia manisi lava me o iei tūlanga o masani ai nei fo iso I fuanga. Ia mana ia lou malanga atu pe fiso o ta iana I se tasi e mawhaina mawai sau lifi. E te malanga atu wai e te awai I e whaafia fianga o whaia ile. Ile e hola le e kale si a perpereade I New Lambton se lauto su fitu St. James Road I New Lambton. I aso ngafua mas faraile. Mana ia fo ina e ta whaufau ai ma ewa ma futat fo ina insi fo I a tangata I le vasenga lava leo tangata matutua ia ae uane I ngalo ia ole asonga fupo ata yao e fai ai le fale ai ngale sa ili ngatu pe ale ale salafai central ole lato malanga atu isa moa e fai lunga ili se furu tau sanga talo na amataina lea fo ia onga mo a oino siva mangana fa sa moa ia ma siva fo I fa atu motu ia ai otaya ia malanga mai ia inai Edgeworth ile no foanga o lo fa ia ia lato o nga siva ile afia fia tsaya o amata tu la vale fa o la vale afol val ia e mawale pankeke keke o sostu inga ta o mafaya o nga mole puti le malulu o le fiafi ia e ia fo I mali pu koko e mau pe a ia po se vai inu fo I e se a fo I lato a lato resapi ia fiaf ia ai malanga tu ia tu no te silo fiama a tu no ia se vai nga te fita o ta mi ai pe ia pe te fita o mafa fo ia lato vai ia ai mana ia lo malanga tu ia ia ai moli atu lo fa angro ta tu fa salonga mo si o ta tu nei ti nama ta mama su fa pelo lo sa mo o fa fo mai ta tu po kalami ni fiafi mai se le su la fa ngalo ta tu fia le

o te whatawhai taulang. I te tonu se o tatou ai nei, a loftele atu le presidente le kalesia katoliko, le sunga kolo matapula ma le faletua le fionga aluanga lau akene se kolo, le sunga atu sa taula i se upule, faletua ya sa arai matoka malino foalo, faletua ya sili afai, tufi ia malino foalo al fionga tangaloa Wilson, le fionga feilo i vau Larry Taufua, le fionga pulotu se umalo te paleao, fionga na yuta i Mary, le fretua Mary pa fapea, le fionga le fretua ulu vau au nei, le fionga se umantafa la apuna ma ana, ma le fretua ya ana mose, a fionga atu inga mala ma le fretua la mepa, fionga sufia no iso e, ma le no foalo, falefata, fionga falefata li esina ta ape, le fretua ya ali itasi faafete, fretua ya Faletua malo lo manu malo ya te wila leota, malu no fualo, ya faapea fulito fata le sunga ya pene weta, malu faletua ya felorini se, le tina ya mwe toto se upule, tina masina ale, la ulala si ulai, wapa au lele Ernest, valuniu Elisapeta si ulai, tina ya senara maposua Elia, le tamaita ia le lia sava inaya la fionga tunu mafono ma le faletua ya Amelia le fionga ia sava inaya Josefa fa apea fo ia Ricky Brown, Brian and Fua Hogan sunga ulumia Eri Moa ia fa apea le tausi ia anu fetu i mawalunga manaita mafaa na wasa mo o au maule hanta ono ngalu inga fa avai taimi ia le uo o maile la atawa luatu ala malulu ya ay malula wal faafunga mai malule eva malule ono sa a uo o maifol taime faamutali tata upor kalami mol nia fiafi ya faamuemu faamulia ina lau faafunga mai malau faasaunga lini ipo aso watu vai malule ufina ngalu pe afai o yese ngana wasala pele tau ta mali ilau faafunga mai la fuane inu ule ay na awai poto la wala tau tai ay sela na atu yama ay emanuia la wala alo atu i Tiute mafaiva o ngā lulua elivayas fō, fa aperfea ngai ai o alo mfānau ya oa onga, mo le taimine ia manutele ina fōfuanga u mo levayas fō manuia lau fāsaunga. Ile neia fiafi se o tātou toe feilo aifo ilewa yaso, ile alofa maleanga le leo tātou tapaa ule langi, ae mālo lava mafuta mai ile neipo, fa aso ifo ina loa mo le nei taimi, and that ends our Samoan presentation for tonight. Hope you enjoyed it, but do join us again for next week for more at the same time on 2NURFM 103.7. But until then, this is Juanita Purcell-Loli saying, Tofa Soifua.